0: non kore joan ne bo ma ni ko wexu daaru yonu bere mur lumi ko yor cooperating team me ngi
1: o met ci tap
0: ci
1: melo memba
0: ben mere o mere wi gren ken ki crusade gini ci no ke no ga sta
1: o mere wi waro kan ka peru
0: e wene
1: ma pia wa cha ti ku tu ken e
0: yo
1: ir ka ka
0: ben ni na ke mo binu ke list
1: we no ke list we
0: ti le andi ma ti puri ber pe pal cha pega
1: pu ba nga
0: e
1: wi la nga ku era bien ko berget en ango la duong en la wo beru ne en la dit jero ka do malo lo ber lo kom lokom choyluti
0: yes
1: transparency baka dano ko bergi choyluti jogo wi lili
0: no
1: roi mi na roi wa ne ha roi la tiene men na na
0: waro bom place mer pot temet I loko ka feno kene pen wer mo boto dunga pe wache
1: bare da ki roi vir ku ku we
0: ne bu do kere a chel kayine ay patero wa mana li el mo pol do patero pen no Where we put me chong magi patiro do ata.
1: Do ata.
0: Tinene.
1: Kaya ay paicha.
0: No mo lu paicha.
1: Ni lu paicha. Do mo lu paicha. Do mo lu paicha.
0: So, meru kin mati meri. But kenen, kiki bini kruzo ya kibet kam, kibet bot. We in awi bino ki chingan, me waji ki chingan.
1: Ma piye waro ke lu chi.
0: Benga pe chi, dano ima leo kany kumbedi. Inero.
1: Chiki horu ba ome kwa mari.
0: Kwa mat wundu tij me loko kamen.
1: Tij me loko kamen. Weng.
0: Eyo.
1: Taka hiro chi kum lima. Lima lwak.
0: He. He. Horu ba ome kudamu gabi. Kanye chi le. Chi wa neri.
1: Iwa neri gano pe kuche.
0: He. Enne kai kuche nungu water fury ya tuli. No mon meru yu bike of berere before. He. Chodo peru kusur pin. Kanye neki suri kumi.
1: Suru bukar. Karma pero clara. O cap chim da que. Hello.
2: Apoyo.
0: Wanna chuma be nga ke kwene.
2: Apo mala mo tia ni kero.
0: Yes boy boy.
2: Andere le gana tal tie boro mai ti pir pir gen ema. Neno alden le kere yo en va ben limiting speed limit ti area mane. No ki vete o le tu a speed limit. Tambole ka yene na alwa ikere yo gulu prae na jana. Kolbe de lo me kite se gi yede kite te dongo giti go alwa. No ke le yero yo ite ma tege mete gi uwa kiri an. Albe no ke ti wo nga ikere spi mo ma dong konyo lepe. Ana yon la wo kita ma ama konyo pe. So ala yo dara mi hoke pe te waro alwa ni. Yet ke uye yo ilor spi di yet more. Condition ma kono tiga mete ma tek ma petwere ke mer ku bejani because we tigi stage ma ti nyime ma bora bora lu tiena rio ba jeggi chu ye ki dong stage man ma ku bejani we gi tugu tugu ku leyo gi tiga rie ye ni ke ti congested ma tamne der ma parto mer gi nan kong either we want tool ba ka ma gen rie ni ki ummo kong ci wa gorie ki te te nyu ki nge nge dok ma nok kar ka rombi ru kong pien ka view ma kuno ki speed ma gidi awanya gergi ngwej inyimo yar kenyo lu ba amel futi ya konyo dano ki bomba raj put piyo nan bat jimi be ka nan ki tiyo yo yor yor atama kuri ishi mkin baro kwa mwere kwa tem kong cha biet ma nyeno tem lupu ne wa petem penyo tam ki amin wa tem lupu ne ki bot mayor me
0: guru city
1: me
0: badegi
1: libi division ki guak tiki ki ngej ki der monyo ki lok mo magit vert anle ke ki cases ma kit maro am zene me magi karma nyeni nyim guru primary ka ini dan bete wene
0: gene pa nyot ba gini kwa
1: am zene ki ker mukar nyiga riyo buka nyiga dek buka nyiga
0: mingi kwa nyiga kine ling ling ling
1: yo nuang nuang mo ma kai goyo mena taji yin bertu iye ba
0: ini baba pe kwa na ta ki
1: pe yiru yiru batu ela loja
0: pe yon anyway waduk sheni chao mokene longe berigume karabotin lokum tuko waduk chao metara palwa man speak FM
3: Johnny Combedi, a 22 bet. Kai nong mer mito odilo pe season man. Tiki promo code, speak farmer. Kai nong bonus, wai pay send mia chel. Inge keto chente mia chake ya account ma megi. Wai chente ali mia nguen ki pierbu nguen kulu. Keri bet ni, idi uto ma pe yao chake. Unyu uto ma dong tiga wot. 22 bet, mini od ma beja tira. Johnny tin ki 22bet.ug. Keto ni kai bet ki gum, meloy ma dit pe season man. Pay doing gear ke chwako team ni ki ken. Endo to ki bene, wek lo chente ki 22bet.

0: Hello?
1: Now, can you kill him? Mokang, Marok, Tangar, down by Pajotumba?
0: No, Roman, do you have Madame?
1: Any upgrading level of Padu?
0: Can you not build with a darby? I know Roman till a man of bed.
1: Papa, now, independently, okay. He actually done get a chalk and a penny to Jim Mokene. Many and walk Chamokene can mano go kill a year like a more. Okay? Get out of Jim Mokene. Yeah, I understand. Enter. No kuri jo men ma pole ki jertim ko tijene na kay wani ni wilfred wan ngeri at least what do I can jar wani mo be ni min ngeri ta jwa ko men ko
0: beru dan ma dit ma
1: dan ma dit ba
0: perfect ma pier bi ci yere malu
1: ken ken be tiri bari woru ki ngeri ngeri ta jwa ki gan gan ma wa ngeri titi leng pe wuni ni ngar mo cer gur ngar ba na jwa ngam cer tu tu ta
2: Yeah, I'm under log MC the system parbo.
1: Yes, MC. Bodo parbo chorini.
2: Bodo parbo chor. Be are ya ti na re mo ni parati ni yoge.
1: Aba be wa foi. Wa lego ni chango.
2: Now, la di tema.
1: Mhm.
2: Wan do mo ne ma wa yeko Kristo gero bare ro ba ti ni yeso Kristo de ti ni. Wa ma de wo kwere.
1: Mhm.
2: Ene ko be ta ni na lo komtier. O do ya we di ni ma papa. Ah, mer ma pati mer ma go meta kwa arma tu ni. Di ma pari pari de ko beta ni ter bot jogi. Ya di ko kon dar ko ka ni ta ni. Ko beta ni a mon be ro ko beta ni ter ko beta ni na ho ro ter ter ro ti. Eh no no na ti pa jo ha mo ra jo ni ka nen ko lo ko ma ko go ti mo ra jo ada jo ada we ga ngen ma lo po ter ga mo. No no be bur be mo ta bur e de go ti mo ra jo ha ni ka nen lo ko. Eh ni ti ti mo ti.
1: Era jual bepinge mengare ni.
2: Nak jual bepinge mengare tahu ni. Kalau mereka mengare ni, nuri dia jom ayuh kongsi supaya sebagai dia komroba, wajib orang kerja dia lepas paro, lekom tak kuar, lepas paro, lekom bil, mana pol?
1: Oh for MC. Tiad virtually. Virtual tiad.
0: Ruwur ke nyonya pemuara.
1: Ruwur nyonya pemu.
0: Jan jan.
1: Ram. Koko ini beromi kerja, romi lahir lah gay leg pera. Ini way kid gum, hari wakan.
0: Barang apa ni?
1: Leg merchant virtual. I think ni titik berom pera kerja tiat virtual. Leg berom war.
0: Leg kerja war.
1: Leg kerja war, tiat war virtual.